0: anasema koso na pe bitumba ezali likambo na yokala nani alakiza bitude mabebo ye koko anasema kubishana na kupigana zilikuwa ni tabia za yani ni tabia zako inavyoonekana tangu zamani nani alikufundisha tabia mbaya namna hii koko jamani yani huyo mwanamke kuna penda ugomvi yani ni tabia umezaliwa nayo tangu utoto wako wewe ni mwanamke ambao unapenda sana nini iko napenda sana ugomvi we mwanamke wewe eh mbona tunakujua
1: na makofi
0: anasema na banga makofi mwenzako mimi naogopa makofi jamani na banga makofi naogopa makofi jamani eh anasema ngana bunda kate koko mimi wasipigani koko ngana sona kate koko mimi wasigombani koko
1: ngana boya manzaka na ilongi nangaye
0: ngana boya manzaka na ilongi nangaye sitaki kukwaruzwa na makucha usoni jamani eh uso wangu jamani iko ndo naelekeza urembo wangu na uzuri wangu jamani uso sio kukwaruzwa kwaruzwa eh na kucha zako jamani sitaki
1: ngana koma nangai kosambela Yesu
0: ngana koma nangai kosambela Yesu sasa mimi nimeanza kumomba Yesu eh
1: ngana koma kobanga mibali ya bato masumu
0: ngana koma kobanga mibali ya bato ya masumu eh sasa mimi nimeanza kuogopa wanaume jamani mbona mtaniletea dhambi mimi ina maana wanaume jamani nisiongee nao nisiongoza nao hata njiani jamani kisa tuwe koko.

Wanasema naitwa Medu Mkama, anasema ulipo nipo. Amusu. Musuku. Musuku, musuku, musuku. Ele siyo wana kiwa pande za Bariadi. Asema pamoja sana kaka. Na usiku mwema. Uwe na kwako pia.